papa. Ofi manti. Ti wiya na wo. Jai su. Mi ani mami akosi abuaji wa. Nyame betire pat.

sane chie ene da hono the Lord are the keeper worshiping has done it all the Lord the Allah the unputted one that you keep on worshiping over there has done it all ebe yare nyankopon ni tumi ne womu ebe ya na chese nyame aye som ne dada ono na ye bibia ye paye ene eye adwuma den da ene e jora re to so di nu nan osumi e to so ngotwe ni fisham pim ye ne to so di nu sia me mo wache e mo e de ba shalom kasa fidie so adi kan fo be on dia ko asidan ko ma yankopon e som ne kukuru mu tie nsa no hombo poda bi da ena no pa de passion wa nyewa ho fe nyewa ho den enye osika enye tumi bi akwakwa jida sha wonpa na se osuni e na se nye bambo akwaju obebi ensem fata enyakopon ohu mobo wai enyo bia ne dane kete so ade pa chino say divine everywhere say divine intervention divine selection ebi kanwa aseda no ko kutu yeni won pa nanim ho no ma fama no se fata right on ye fami Jarvis Alaji Sadik Mohammed aseda kanwa wa uti shalom radio bia no insura agudie ma bejo fo be ye won de weekend no EPL na chance e matches ni bebre e toto e ene e beat waso anyway sani e kono every sabre ko pense brevi besono e ma se dese metna se kika ni ma si ani sa uti mi sabre in kwa dia na you are blessed in chirana kawo bra frank wa central market good morning sa sono fayao boko die ena no pe ye be sua de ba ko mienu miensa ne adwa adwa ne very necessary pa abrevia ishia se sua de me ba be kan ne ma bi a chero nsem kakra bi na chero na nka mi hia osofu bi na ma bi sane sa asem we ba te mienu mienu ye sua de ano pe ye se nyankopon bo nipa te se ne se so ananye sa ne ye kanu te sa ne ye kanu nyame e bo mienu mienu se ne se so be me me ho ofechen techi ti me pese mu se sa no techi no se nyame ana me na me se nyame ko be se se ya be se na na cha se ni sing na sa so me ho ofechen techi me ho ofechen eh akwa ba kono titi ana ono so yes was no difference diana ba mu ho sa so ofechen ba kono ha dwin bebe no uchi ana me boa ose manyi chon mo beti me huna efe inti me bi self say yankopon bo nipa me nu mie nu wa uti me na no pa yi nyame bo se ne se so a na se me ho fe chen wa na je se nyame o hwe wo anim na e bo wa ana okay I now understand I can see clearly now obi a o kwen o fa so e ba wi ase ana boa di nyame bo me no na je se o hwe sa brenti bia no wo mu inti o bo e kenata no hwe sabren tibio wum se dabi mi mood no a me de bot kenata no se na nani be ye nani ma kesi akesi ese Inek Williams dabi ba ya Inek Williams so na nani ma so so and that's the question kaso fu wa ko be kan se bebre o mu ne ko to bible from genesis to revelation kesi ni sa asedan koma wo awutie mi adofo a omo timi bo wo homoden ebepue me e wo me doba na ware na se doba Yasmin e na no memre da wo jom dede

betia bre na so ya de entie mre otiasie so da bi the latest ebreo abusana mo akwa badwa ba shalom 100.3 suni on fast the pc made hata munku mo chi sabri wa bomene ho ban so ko nyuma so ko fum ko udwa so beti mo be du firi akase otumfo nyako me dawasi o asede bi ko mo nyam na di ka be di agro wo fi na mi monitor mo kama pa na mi shamo afira man sangra so wa fa ba ko pe ofa bugani e so maji magwa me no betra be mo ko mi sen non ko no be bo pagia fo nyira me chi am nyira sanse na mi e so ve bi Pragia from Tia, Papa, Papa, God bless you all. Tiju Pragia Rider, aye Alenge, Alenge. Kekumi, Arabic Kosi, Kosi. Arabic Pragia Driver, Wayase, Wayase.